lo wena bulungu bamtubunya kuzala kuwalama hiwe ili ya bantu lo pass oh I'm sorry.

sa marayala inarin. Ansa marayala inarin. Ansa marayala da kwani ya kamiri yola. Muna mdolwa ni ngwa awara ansenkido. Ena kwani heyaka. Mana ana Francisco niwone. Onyowela. Ona kwani heyaka. Vamuda ni komandante nshefi. Na veje tona kwani heyaka. Anamba kareato. Ena kwani heyaka. O teme yala o pachira timiano. Ena we. Enta pula la we o teme yala anamira vopramiano. Wana miki yo kala moku nchavo ya diwa. Hiku na nenda kina murwa o kuyo kala wana kiriki mituwa. Ke. Olo hengi. Olo hengi. Olo hengi. Nesase. Olo nesase. Olo nesase. Netanu kin lapa masekwa Sabado nhigo Sabado nhigo nyowela koneye kiyariwaka Sabado nhigo nyowela koneye kiyariwaka Nkin rakin yo kalawani. Oh! Ha ha ha! Ay ay ay ay! Lika lika lika lika lika lika! Lika. Ha ha ha ha. Wara kalai vali. E ha kumvela pelo ngwara kote. Asin ne ha kumvo ngwara kote. Keki khale kirita pina. Ohe ndela po yon wara kote. Kamwe hani. Kamwe hani. Wasa. Kata mtopwe legele opane la oparan hiku nena lelo. Yelo ntunewi apuni hemo kalamwana arame musimawe. Kata mto hunyakavala. Ela pola yo khalo khala phama. Ke ne merera we kwasa yo. Amukhwa ka o patjela. Ene hikiye tana manyiso shirangano. Ka he?

Viva! A president Tan Samora. Tina veka mukavir enlota da papa sekilo. Agua viva a president Tan Samora. Tina veka mukavishero paranaka. Ena koni he yaka. Ha ha ha! Ay. Asa Samora. Mo wiwa, apa pere mo wiwa, wa. Kina weka mkavihero paranaka, ena kwa nye yaka. Kina weka mkavihero paranaka, ena kwa nye yaka. Ya pachara ni unanzinya. O pachara thani une. Esmana ela, anzinya, senkilus. O wakuchuelo wa mweri yola. Hinkoni na kavihira na amira. Oh, ya. Hona mulavaniwa werekele. Answatera koka ya nayale na kuhavana nchine ati heni nere hai. Agora answatera jimuna kuri ya kali. Na kula ndo nimuye osipampo wani yo. Nemo kure mwanako. Oye, checki. Mwaza checki.

0: Peruaca.
1: Cinco! Cinco! Ne cinco! Ai, sabore guadan rima! Namico! Ai, guadan rima! Tin rima! Timico! Ore wa da da o viri ha mapama o hela kai kontha mane ro viri hi agora hela kai kontha o mu pula ka Antonio mu pula ka Maria ni kuni mo hanan no ke dinrera samora mu hela kai kontha nyu ore e kenyu o na mwero mu chonchoni na mwero mu chonchoni Hina mwero muchonchoni
2: Daruteka na urodene mapiya mna
1: Nampoti wa mana kamari mauryo teka Maungure primeri nya nampoti wa mana kamusi Mutunino uria a anyo kona Winyambani ona mulavaniwa Mete kodombo kampiria. Oma putu ona mulavaniwa. Mete kodawone iha. Ihe irimi pure la tae provincia tae provincia. Yo nana roe nyamba ne tiawi. A kalawa na mera vele pedingwe. Enido yaka e pang e komo. Wa hi da tuniwa. Para we tiba kele mete kodombo kampiria. Anamra vele amohata e provincia zambezia. Masinywa si tokwene. Kemu adola we mwana o yakha ho do vira masuke isa muni muli hanyo moro he ni yo mwe Eri winyamba ni wu emuvo kampiria Amuhata e provincia wa Zambezia Akina kuta wa ampula Nasovula Nasovula Enakala yoguli hamuria yo Liwe yake kale kumina tanu Epare kale kumina tanu Yiwe yake kale sese epare kale yaka sese na epare muhela wa mana rina yaka thana raro ni the working we mana yaka sese mazamula munni buli rahene mirwa

0: Mano, Edu. Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mu cozinha lá, muna, não. Eho pela yo te possiva cha. Me pari pari matapa pa kinera ka kinape a muna ta den tiala. Kini kina mu ape a toni ku na ya ka nari mu kucho muto kwene. Kena ya wicha na yo laka ya mahuku uchapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka. Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya. Inakala ihopa. Mwana kunari moje. E paro njiwa mahiku utene. Okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea. Muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwana kunari moje. Moja nwanyo ekwa hati kwa hama karano. Wee mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ah, hey.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai, Maria. Onampanya ehopa mkonshe la toreni omusika. Ekwa hati kwa ha. Ehopa yo kapelelua ni sote sene sorera erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wapea, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya ovihe mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika iwe ikulihi. Onakiwa?
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipe haikumi. Sampora, ayo uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeli wene. Omuoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene, ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo, makanto. Oterekeli wene ni makato. Bakambene, ohiesu uche sote. Samala wicho, savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo, podo chari hanishima, manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe na ari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, ote posiva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwaha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku uchapa yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay anokina mbahansina nikina. Ekale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpo sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: Mana, Du? Muna.
1: Miana.
0: Caio ora cala e yene me cozinha lá, muna, não. E ropela e o tempo se vacha. Me pari pari matapa que nem raca que nem pia monata dentiela. Que nem que não ma pia toni kuna yaka, nari mucucho muto quene. Que na yau ichana. Yo yaka, ya mahuku chapa.
1: Natale, wapani hayaka, Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musia ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo e kwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doro no omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini haa kumvene wape ha. Mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonje la rea, oviha mamarupo, orehere pamene. Evinya kukunele wihika yoi kulihi. Onakiwa.
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, ya lolipi haikumi. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasi kele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, terekeli wene. Omoto wele. Evinyaka, oheleo mahi. Okunele piene. Evinyaka, si chemi tala kumi. Mpaka chakwene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyu makanto. Oterekeliwene ni makato makambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yotene yomalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makale lo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa. Osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwaha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo halano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay anukina mbahansina nikina. Ekale ocha kayo siva siva shama hiko otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mokaleo mureche leni osivelasha oklaosha ni ochunanasha.
4: Paisapo, paisvida.
5: Itanto amu.
4: Paisvida, paisapo, paisvida.
6: Neme la vama rimitako hadarada msambiki. Mramela huedo pia wanyo. Marini, Jasimilton Arash, wa mhana bilu ni wani.

0: Ahe? No pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka. Minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male. Mukiratwa. Kilele ni. Lehene mvira. Atoko eni msupai.
2: Ahe?
0: Mutiano la awaliliwe. Olile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nilila huno. Oshe kuwola kikuwakela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu moha.
2: Mai, mwereni no mwechomu kina.
1: Kirimulia.
0: Mnona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitali witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inueke pama na bemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasawu.
0: Nrasawu?
2: Ntu atana himkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu ahowi, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyo nto kumuhola vecheko mvanyo. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni maninyo.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyeo hamunachu na mwarinyo la.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonta. Mwereke sapama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyolelo vava. Nininja va moha. Wawinyuano ni mganihu. Mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mukala titi apama.
3: Mweresi hiyano. Mwesosi vasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni. O sivasha, o klawasha, ni o chuna na

0: na meba Bokli igano vuna na jibo dha na meba Otiano Tiana na meba Zambezia nafina ujawi nupangarazeni nulibien vina nyo muna masoso mniopa mulimo kubanya ni makamaka mkutoni nukubanya dha vingene mabale vina halimabasa ni anko sampindu kutudu ni wede gretu
1: Vira sucesso
0: Lujela, Ovano, na Life

0: Muchito kuno kumala nikana mwina halo bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Bondia, mnuluga uvi, nzina nini?
1: Mpuno, mna munduru, naniyo, Sarayva.
0: Sarayva, mna munduru kakamwe?
1: Si.
0: Mm-hmm. Anako ni akada mnubani?
1: Ah, ndo kuno kawona, kuna laka seni la, ambalo, tena anako na laka, kame negumi, I azojivi na ospospola kala azombwe.
0: Mm.
1: Eh na bibi na nokani ama telo ya raka da bunuvi na kani na gimizi na
0: mwanamo
1: eh
0: baito yo no tamalani mwale direto
1: okay okay tabe brigada
0: yamba

0: Alo, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Ni lo gana ni muri wobe.
1: Lo go ko linga lo ko da kariwa kota maye.
0: Kota maye ka lo gane ona ko ne akara mba.
1: Na ko ne aya ko ko no dine di verti.
0: Naidi.
1: Ah, idi no pel kala munya lo ga ka din na ina.
0: Ah. Namba ni. Bon dia Naidi. Na ko ne akanga si? 14 Naidi ni mwa mo lapela ba didi Kota maiye Naidi akani mwa ni mwa na 14 ano
1: Na 14
0: ano 14 kana mwa direto mazia kafia direto
1: Ah ye ni zaka lo kapitana
0: Ah
1: na 14 ano e para ina kali atunzo skola
0: Ono sunza
1: Ono sunza se
0: Oli kala sedan
1: Set
0: makalas.
1: Sim.
0: Vai tu. A chove a escola.
1: Ah, e ele tem a chove ari amamba ari amapursuri abali aquae vina mturuma nizina ari e ili ani eteniwa.
0: Puma nemo.
1: Itambega ni puma mariluwa alaga kwe ogodumu ngengo kage keonlewe ni surazi kaskiri kankando mwenelezi.
0: Napo mnimpe rekela anijibwe yo.
1: Aha.
0: Munim perekela ni jibwe ju ya suraji.
1: Kabla kipeleke naidi.
0: Naidi.
1: Ah.
0: Baito, yo no tamalani, ambarani naidi. Yamba.
1: Yamba.
0: Yamba.

0: Ekana mlibonwa na mchito. Alo, bon dia.
1: Bon dia, bon dia, bon dia.
0: Bon dia, ni nuga nani?
1: Mnugu kule makwena so kadango.
0: Kadango? Unakwani ya kada mnubani so kadango?
1: Unaka ya mwana gayaka.
0: Ngasi, daka ngasi.
1: Onfaye na seta anos.
0: Seti, nzi na naeba?
1: Nzi na natalinu.
0: Natalinu.
1: Yes,
0: yes. Munti ya mazugani wa natalinu nakwani ya damuza katana bili.
1: Nia pangala katana bila pa budwa feria na jela fereja bolo ba belo go skola.
0: Mhm. Apo
1: la na budwa feria.
0: Apo lika lasagan.
1: Oli primera kalas.
0: Primera.
1: Primera.
0: Okay. Baito nambarani natalino. Akale oda kadi ngene.
1: Obrigado mama.
0: Iamba. Baito yo nambarani wa natalino na kone ka tana bila bono ni fio magumelo wadimeji yambarani. Namko sambarani Manika Antonio na kwenye dhaka tana na hii, Lemush dhaka kumi, Selina dhaka kumi na tana na hii, Ana dhaka charu, Urbane, Boisi Manika, Ophelia dhaka kumi na moda, Leonardo dhaka kumi na tanu, Neima dhaka tana charu, Clayton Mary mitana minai, Domingos Mary dhaka kumi, Obe makumeli na tana moda, Neidi dhaka kumi na nai, Bangala dhaka makumara na tana nai, na natalino na kwenye dhaka tana bili dhobaliwa. Una nifuena kusoteni ambarani, hakali wa dhaka machikwi na machikwi.
2: Ambarani, ambarani nyo moteni, unakwenye ya kadabuno. Ambarani, ambarani mabasa, anapangazela, anamudi, ambruani la mabasa aba.

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kalaiye ne mukuzinya wa muna no. Eho pela yo te posivasha. Me pari pari me kapa kini raka kina pia muna ta dentiala. Kini kina ma pia to ni kuna yaka nari mukuto muto kwene. Kena yau ichana yo yaka ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka, Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Onampanya ehopa mkonje la dorono omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wapea, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha momarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yoi kulihi. Onakiwa.
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, ya lolipi haikumi. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, o terekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chakwene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyu makanto. Oterekeliwene ni makato bakambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai! Ohia omu helamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, ote posiva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwevele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yele onyawo kalano wodu wapea.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay anukina mbahansina nikina. Ekale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparapwa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha okalawasha ni ochunanasha.
4: Paisapo, paisviga.
5: Itanto amu.
4: Paisviga, paisapo, paisviga.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
7: Waito, anamu de hiyo ni uye la Maputu, hukule wa kusu wa Magumano. Na mambo wa mpuno mwilabu na mwema. Mwuzi de mwino kusogoro mnelevi na uvuru na mazu. Zipate zi na wini walo Maputu, mfuno zuwa mambo vina wila. Aloge mabasa aneti wa wenyewo. Nuna? Kupenwe urutukani?
8: Sangarivera.

0: Ai, ai wakin kala e kari yo won to ay mudam tanangu o kala onavira arikiwala yale aki ten le amre rabu en kale kari muna kabelela akai yenu awachui muna kabihera wona wi e kari etoko ene toko na mipola alocheye nera ni wehere kene nera hui ni pachero la lea miselo sa ohi vava na tana ohi provincia sese se lapo ya Mosambiki o mokoni we lapo ya Mosambiki na lele ya makalilo eraya hinakumve opie neneru yeyo ni uheraka na hala wa vahakani machipo ohi ya na hinanga ni kumaka omolumbu na hala wa imela vakani omolo kweno chika ninka ni ya wampula na imela Salvador Mahene o woteliwa. Ai wale lo molo pa ho kolupai. Kolupa. Di Salvador i uli uri bo.
1: Kota mo sa no na wali pi. Ela pela wa to hankawani. Ko harano taratarana.

0: Chiren na kacha ba mohava no mukhi hiye me kha ka ko ma chwe alo pona mune ra yo hi ha ko ma chwe mire masang yo se yo ka ka vukula ni chiki na wala o thuma mota ni mi va wa te sa kathya na kina ko ma ha he ni rukurira ka vakhani mukuma yo le na hala ba ni muiwe DJ Zack parupia vakira ka wo wari olele ya
1: ni ka

0: Mbo, wazafika nzizi wa mpango wa zatu za pakati maziko.
1: Angwa zapakate padziko.
2: Utabaruko mfumba ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makaniwa dide.
3: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena.
0: Avisera kufunika, biraniko pa mpangwa zatu zapakate padziko. Mambo Daniel Chapo, alikulonga kuti Mosambiki na Zimbabwe, ni maziku mawiri, adawinjana pa ushamari, tuwera kututusa mabasa mafuta amparafino pa maronda. Mabasa nasaka na ungumi kubulikina provinsi ya Sofala ino, makamaka distritu ya Marumeu, alikulonga kuti mtenda ya kolera, ya pukira pontu, mwajibwa mwantu ashanu, ndi wadapatwa nao. Matangwe, antenda ya chikuku, alipukira kubulikina provinsi ya Tete. Angasi antu apatabasa mbutu za ungumi alikuza mbachita nsambo kuipa kufuvinyisa mitombo kubulikira distritu ya Gorongosa muno provinsia ya Sofala. Murembe wa Achesa provinsia ya Zambezi alikudungunya tangwe kuswa ntemo kutsinzikira na utu mabasa auchesa kubulikira provinsia nere. Anya kuipa mitima apweta mbutu ya kufunzisa mpasu kuli maswaka asie ulova kilimani provinsia ya Zambezi. Zina mpango zaati za pakati paziku kubukira mwantu munu provinsi ya Sofala. Alpaka utaleru ndine Pereira Tomei na João Sufu Kumichini. Baziveke mnidi. Bazaati kuprosa madivene mpango za mumbu.
4: Pedengwa pia munseo pia pama kauno mbalo wene provinsi ya Sofala antwa kukwana maku mawiri. Takafuna kulesezi, panzizu bodzeni na makadamala. Kwa lembero akubazeka nduli kwa ashano a nyakwenda ipi. Tukupangisa kututuka kwa pidengwa. Kedachita kuti abuki pa maku mawiri na mbozi mbaenda mpaka maku mawiri na ashano. Nkadamu kundi kundi ya kulanga mbumba pa polisha munseo munu Sofala mbuya Arnaldo Goka. Alonguti masezi kubazeka nduli ntengu watu adamalira mbwenye pidengwa pia munseo mwenu provinsia pia kupitiriza mba pizuzumisa. Papiri pida sala pia duzi na matonela dama uiri a nyama za kumedzi kulonga ninga mikamba za inu Sofala. Pia mala pansiku zitatu. Ipyo nsene ndina tangu ya kusakwa kutuba na mudzaone bukira pa malonda makulu kumaputu fasim. Panzizu de Logef, ino provinsia ya Sofala ndida lembera ntengu kuperingana piku pitatu, pia piku na madzana mawile a alendu. Awa, ndiyo wadenda kasaka njira za kusaka kuti, awa ni malonda ninga na neo, kuna na munu na amadzi kwa kunja. Nkadamu wa inu provinsi Sofala wa Malonda na Machapu mbuya Alexandre Antonio. Alonguti provinsia ndiyo dalembera kusakwa mbutuba na mudzaone. Pontu kwa pili bina mpena pata mbalo ma inu provinsia Sofala. Ninga nyama za madzi na udidi uwa ntanga. Zakumalisa vesera radi zokuti provinsia atu ni ya Sofala. Ili pakanda pakati pama senzekero andi bol kuli amuna. Kwa masinzikero na kambalu mainyambani ku masinzikero wa mashikola. Nsoko nono ngefe pansiku ya chitatu. Ndi ule busana chibalibale. Na nampula makumawiri na manomwa mandoi. Ikali jornade duzi na kumalisi. Pa mfendu wa iu mapika ningana neo. Na mpangwa zenezu. Zukuchita kuti nsoka wa Sofala. Ufike mpaka mafundu kumene words. Bukulupirira kukala pambuti ya kutoma pansoko na iyo. Tineepo lipatso golo. Na mafundu wa kukwana mawiri nduli mwa Gaza ali pambutu chuiri. Masenzekeru aoneka ninga ale adapangisa kutiana ino Sofala. Bapangisa kwa didimweni kuli misoka miwida timbana na iyo pakati pa kusaka pidi bansene pida kufunzeo.
0: Bo, mbati kulokotireni zonsene mpangwa zida kumanya filero. Tina hati tukupangeni kuti mambo Daniel Chapo. Alikulonga kuti Mosambiki na Zimbabwe. Ni maziku mawiri anazambachita ubali. Ushamari wa kutibwera nuzawana pa kuinjana tuwera kuti atambarusi mabasa amalonda amafuta mparafino batifeni mbangwa zenezi na Luis Tayado
5: nkadamo otongwe nuzikuwa atwe Mosambiki mbuya Daniel Chap ndio nalonga kuti zikuwe Mosambiki na Zimbabwe ndi maziku maira kufunika kakamwe tingalonga munu mwa Afrika afuna gawa mafuta parafino pionseni ipina tamwe bonto ya kutimizirwa na ndengu wa mafuta nafuna timizirwa mpaka maziku wa kusiana siana bukira kuna ziku inu mpaka kuzimbabwe Daniel Chap ulonga pontu kutini Unzindo bera, ndiwa kufunika kakamu, funa tutusa mfuma kuna maziku anagumanika kukundukunu kwa Afrika na Zwika na Interland. Daniel Chapo, alonga mafalane wa pansiku ya chitatu pan... Daniel Chapo, alonga mafalane wa pansiku ya chitatu ndistritu Nyamatanda bakupankizwa kwa mabasa kutimizirwa kwa njira ziri zinafuna pita na mafuta parafino pontu alikudikira kuti amange michini miiri inafuna kitisa kuti iu mafuta parafino akwanisi gawa ndi mabasa naza mbachitwa mmadistritu a Nyamatanda muno mprovinsi ya Sofala na anangwa nafuna kitwa paposto administrativu ya Misika ndistritu peno mprovinsi ya Manika nafuna malisirwa chaka chinafuna kuze ichi na kupangani kuti mabasa newa kuchitwa kwao anata zichitisi kuti mafuta parafino anatukusirwa akwanisi tutuka kubukira pa mametro kubiku akukwana mamilhão matatu mpaka mamilhão mashanu pa chaka na chaka.
6: A pedra que hoje lançamos em Nyamatanda não ficará apenas nos alicerces desta infraestrutura. Queremos que ela seja também uma pedra nos alicerces de uma África Austral.
5: Kutoma na mabasa da kitefi bansi kwa lero, ukumba tifeka mwala pano kupangizira kuti mabasa wankabifunika kutalimiri pano baseni paluani ya matanda. Safunika mbu kuti agawe afiki mazipo nangu munu mu Afrika, magamaka kukundukunu kwa ku Afrika, tura kutazesi chiungano, akotesi makaliru antu, bonta kitisi kuti antu avirane mtumfuma itutuke. Kubizwa kuti mbuti ili nazwika na korridor da beira, nchaku funika kakamwe, pondo ziku apu na Mosambiki, ndiri na kumanika pasogolo funazesa utambaruki kuna maziku awa. Safunika pondo kutitikiti basatu, tura kuti maziku na kumanika kundinu atambarukembo. Safuna kuti ziku ya Mosambiki itambaruki pondo na maziku anagumanika duzi naifu akwanisembo utambaruka. Panzizi, ubozuboze, mkadama kuzikuwe kuzimbabwe, Emerson Mnangagwa, alonga kutimaganizwa newa, anate kotesi, chiungano, penuisha mwari, kuna maziku maire awa pontu makitisamba kutimfuma, yende pasogolo.
7: As such, this expanded...
5: Kumtimizirika kwa mabasa newawa na kutimizirwa kwa michini na funa gawa mafuta parafino kunati kuchitisi kuti mafuta akwanisi tutuka kakamu kuziku kwa tungulungira ziku ku Zimbabwe pontho tiri kupereka takuta na maganizwa newawa nanji na chiveranu ichi ife tiri kuona kuti makhaliro athu anati aende pasugulo inafunefe pontho kutimizira kuchitwa kuna kita mabasa athu tiri kuti kusugulu kwa ndima pyonsene pifambi ninga munafunika. Safuna pontho kuti tipitirize ushamwali na ziku ino ya Mosambiki tiri kuti tipezere maziku anagumanika muno mu Afrika
7: agenda and indeed the African continent as a whole
5: kwenye nkadamo na salagara matungero achapa pipeline Mosambiki Zimbabwe mbuya Antonio Lais ndio na pasa chipapo kubiri naza mbae vungwa turektidisa kuti chapo ikale kufunika kakamo tingalonga tangwe kugawa kwa mafuta parafino.
8: Essa fase ocorrerá a par e passo com as projeções de crescimento da procura.
5: Mfendu unu ifipanu tinakupangani kuti mabasa nata chitu isawasawa na mbutuzi nango. Tibasa nafuna chitwa makamaka mpimbazinu pondo kuna utongwa munu muziku ya Mosambiki na kuziku ya Kuzimbabwe. Mbuni ifipanu takitambu basa ikule kufunza saka zindikira kuli basa nye inafamu madani. Na ipo tinakupangani kuti ifipanu tinati timiziri mpaka mamilyao mashanu mafuta parafinu anafuna gawa mpaka pachaka cha pikupiri na makumeno apitatu. Na kupangani kuti mafuta parafinu anatumiziro kubukira ku Mosambiki mpaka ku Zimbabwe. Ndiwa nakwata nsinzu kufamba kuna kitao wa makilometro maza na matatu pontho asatukusira mafuta parafinu ninga gasóleo, gasolina na mafuta parafino anaphatiswa basa ndeke.
0: Mabasa anasalikana ungumi kubulikira distritu ya Marumeu alikulonga pakuecha kuti nthenda ya kolera yasose kapondo mwachimwemu anthu ashanu aphatwa nayo. Mwanyankwira Luis Tayandu.
5: Akadamu anasalakana mabasa ungumi mdistritu ya Marumeu ndiwo adamalonga kuti utenda wa nyoka za kwenda wabwelera pontho pontho pinalonga efensiziyuno mba anthu ashanu adauthabula utenda unowu. Ndi utenda udatoma pa nthanda idapita pontho mpaka nalero nkhabe munthu adamwalira. Mkadamu anasalakana kuonera kwa matenda pafupi anasalakana mabasa na pezera anthu na ungumi pabozi pene na amayi mdistritu ya Marumeu Elder Manuel alonga kutiwo akasaka dinkha mbanyerezera kuti utenda ukagumanika mbwenya zammalisira uku mbakhala na chitsizikiro pa nzizo dalemberawo mitsero ineyici. Alonga pontho kuti ale atenda dalembera na utenda unowu wa nyoka zakwenda abulukira mphimba za Inyansawa, Saloni na Paluani.
9: É importante que se intensifique as atividades de promoção de saúde, prevenção.
5: Na kupangana kuti ife pano tirikupitiriza mbatichita basatu ya ungumi. Nangi utenda wa nyoka zakwenda usazwikambo ninga utenda unaoneka ninga makamaka pa nzizo na kumanika anthu na manja dachipa. Na ipyo, sifunike ife pano iruza mbumba, ife tatoma nayo basa nayo kwa iruza mbumba kuti isake toweza na njira za kutunda utenda uno. Sifunike kuti ife pano tetundu utenda bena kupasirana kwa utenda uno wa nyoka za kwenda. Ukumba tipisisa beno sasanya maza na mwefe, bati sasanya na kloro beno sinteza. Sifunike ambo kuti tiawirisi maza niwa mbati za tikumwa. Pondo, tisake manga mbutu ziri zinendefika chitira nyamvu. Na kupangani kuti tonsene, sachimereswa kuti titundi utenda wa nyoka za kwenda. Mbuya Elder Manuel, alonga pontho kuti funa bweza nduli utenda unowu, iwo alikuipata basa funa bweza nduli kubalalika kwa utenda, malongambo kuti manga mbutu ibozi, funa tendeza baseni anthu analembelwa na utenda unowu shuu.
9: Bom, estamos neste momento a fazer a montagem da tenda para podermos
5: ife pano tirikumanga tende ibozi funa pambula anthu anagumanika na utenda unowu wa nyoka zakwenda. Na kuti khabifunika tendeza anthu pambuto ibozeni ala na utenda wa nyoka zakwenda na ala dausuwa. Na kuti anthu angaungana khabizanesa kuthapula utayi utenda unowu. Na ife tirikupitiriza mbatiyeruza kuna mbumba yonsene kuti itunde utenda wa nyoka zakwenda. Ndi basa na kitefe uku tirikupembambo kuti mbumba itoweze mafala analongefe. Tinakupangani kuti ndikawire pachaka chino kuti distritu ya Marumeu ilikulembera utenda wa nyoka zakwenda. Na ipyo iyo distritu ndina gumanika ya panziziyuno mbaikhala ya chishano na utenda unowu wa nyoka zakwenda. Mala distritu ya Mwanza kulongoza Nyamatanda na Shibabava.
0: Mathangwe a nthenda ya chikuku alikuphindzirika kubulikira mprovinsi ya Tete. Onezijo.
10: Zikuthimizirika ndawa zamatenda chikuku mpaka madzana matatu na khumi na zishanu muno mprovinsi ya Tete mkati mwa mpisa pinaipe madistritu manayi. Ndawa zilongwezi zatoma kukaka nthanda ya maruwa makadamala ku distritu ya Mutarara midzidzina kutatarika ku madistritu anangwa muno mprovinsi ya Tete. Mafalawa alangiwa na chikiku cha nyumba za ungumi atathonya kuti muna ndawa zokwana madzana matatu na khumi na zishanu pa izo makumashanu na zishanu zalimbiwa mkati mwa ntsiku zakumalisa ku madistritu ya Mutarara, Dowa na Marara. Kukhundi nango muchitalo ku distritu ya Makanga muno mprovinsia ya Tete alonga kuti kuchisa cha kambedza kwalembwambo ndawa zamatenda chikuku. Na ipyo mabasa mazinji alikuchitwa tuwera kuthundu tutarika kwa matenda chikuku mkati mwa distritu inere. Ndikumapitongera muchitalo ku distritu ya Makanga Daniel Binala pakuti akulangiza mbumba udidi wakuchalira matenda a chikuku. Matuveni kuloka kwachi.
11: Estamos a sensibilizar a comunidade para observar todas as medidas necessárias.
10: Midzidzini mabasa mazinji alikuchitwa kulangiza mbumba tira kuthundu tutarika kwa matenda a chikuku. Tikufundisa anthu udidi na njira za kuthunda na kuikhalinga kuli makamaka anapiyana. Kuli ale anakumanika mkwetekwete na nyumbere mafunsiro pabodzi na afunsi ankati mwanyumbira mafunziro dakona kutopola matenda achikuku tapereka kale kalembalemba kulena pia na ukwana madzana mawiri na ashano ipi tikudikira kuti tikuikhalinga
11: duzenta ziduas crianças daquelas crianças que frequentam na mesma escola
10: mafala amusha dula ku distrito ya Makanga Daniel Binala kulonga to udidi wa kuchalira matenda achikuku kubulikira muno ntete ndine Inoki Konseyo masiko lili
0: Mwachimwe mtu anga asenya upata basa mbutu za ungumi. Alikuza mbacheta unsambo wakuipa ukumvivinyi za mitombwe kubulikira distritu ya Gorongosa. Luis Tayado.
5: Pepe undimodi nzanga. Mkulongira mitombwe inabuluswa mbutu za ungumi uku ngama. Mbaizengezwa mbutu zinazengezera mitombwe. Magamaka zida kawapa kundu na mbutu zinangu ninga misika. Adalonga mafalani wa ndimushtaduru wa distritu ya Gorongosa Pedro Museng. Adalonga kuti iwa. Pati ya balsa newa, anabulukira pa umbirimi ningana unu, anate za godamiswe pa kutongwa kwa o.
12: Temos recebido medicamento, mas podem existir algumas pessoas que podem desviar esse medicamento.
5: Ifipano tisatambira mitongwe, mbwenye, malipo anfa daipa mitima saba mitongwe neye. Mbali anfa kutifipano tinga agumana, kumalza tukusira mbatenda katongesa mbutu na tongesa romisiru, anangu pinalongefi nziziuno, alikuchunuswa mbutu usabasa. Na ipio, trikuyeruza kuna mbumba yonsene, ikale masu sosa kaona pilipinaza mbapichitu. Na funa info bonto, kuyeru zambu mbumba turaguti, ikari da chinjera. Na kuti antu angaba mitombo, analuza ndifipano. Nifi antu na onseni ali, anafunika kuti atendezwe. Panzizo bozo boze, Pedro Musenge alikupemba kuna mbumba kuti, isume panzizo na zundikirao, apati abasa anaba mitombo.
12: O que nós estamos a fazer neste momento é sensibilizar as comunidades para serem também rolheiros, sensibilizar os colegas para que não caiam.
5: Tipo, Jerusa com Nambumba é um sene, Gudim. E cari da Tchengira. A pátia bassa. Mungaona Nzano, Baba Mitombe. A pangueno, Kudin Sampa, Kuipa, Kakam, Kabifunika, Kudekiti Pepio. Tipo, Bezanduli, Seru, Ninga, Nau. Uba, Mitombo, Ninga, Paracetamol, Macapsula, Psazes Sanduli, Ututuki, Psazes Sanduli, Utambaruki, Kuneno, Zipato. Mustaduro ni distrito Gorongosa Pedro Museng mbakalonga tangwa kubiwa kwa mitombo mbuto za ungumi.
0: Anye kuipa mitima apweta mbuto ya ufunzisa umpasu kuliapale na sikana asie urova kubulikira ndi nzinda wa Kilimani provincia ya Zambezia. Mikael Ndapasowa.
13: Andu anakona zuika mpaka na chino ndio adapweta misuo ya fukwe yena salakana kupaka kuli apale na sikana Ishi nazina ya Instituto Industrial Comercial Pedro de Maio, porque era pano para Zilda Climani, Muno, província ya Zambezia. Mwenye, ife nga rádio Moçambique, tava mpangwazinezi, na nkadamu wa fuku ineri ya basa, porque era pano para Zilda Climani, siku nchitatu subada ino. Mayu Otilia Shembesi, alonga telepano, pangiza kute, mikanzu inere, irukoneka, porque era kare na kare, na ibyo iwo alonga telepano, panzizi ya nzembe, ya sumana ya mumbu, ina kumbukirwa andon sene amabuku apazulu pina anapakwa tulakuzo chita ninga munafunikira pyo Otilia Shembesi alonga telepano
14: este ano já fizemos umas três no início do ano só trazer três deste ano os outros anos não posso contar são várias vezes que nós já fomos à esquadra até ao tribunal para julgamento de alguns casos
13: apancadamo ufuke nselokupaka kula pali da sigana ishimbekala ya Instituto Industrial Comercial, primeiro de maio, obrigada para panzinda wa Kilimani. Angiza kute, inde iwo, makauno, afika, pela fendizera polisha, katatu. Angasia, makanango, mbwenye, a polisha tenepano, alinazu mpangwa zinezi kute andu sapueta misuo ya fukwatu ya basa. Nisikana kupaka kule pali na sikana. Na ipyo, tulikuchita basa, tulikutimika nzu wazibozi salinduli njifira na polisha, na kuti iwo, mbali stendeza, ninga mulafunikirepyo, pina ifitri na magwarda bine pale, Ari ana salakana mbutu ineri ya basa. Tuwera kutamangisa anto sena chita uipi mwenye mpaka da chino tisao na mikazo uzibosi mbapitiriza.
14: Porque nós costumamos trabalhar com a PRM, a primeira esquadra. Sempre que tivemos alguns roubos, nós vamos para lá e tivemos algumas intervenções.
13: A Kaliba fala, a Mayutilia Shimbese, de Engadamu, o Instituto Industrial e Comercial, 1º de maio, Bulikira Pano, Panzido Kilimani, Muno, província ya Zambezia. Bulikira Kilimani, Miguel da Passoa.
0: Mulembe wache sa provinsia Zambezi alikulungunya thangwe kuswa mitemo ya kutsidzikira nawo mabasa au chesa kubulikira provinsia ya Zambezi. Miguel Ntapasowa.
13: Mulembi wansoka unasalakana chesa nkati mwa ino provinsia ya Zambezi makama akambakhala imbe Lorenzo Gani ndiye alikupangiza kuti basa ndi Afrika kuti chitwe lanera udidi wa iwo bozoboze achesa lanera mitemo inafunika tiwera iwo angayimba nyimbo zawo nyimbo zozozo lemezwe ninga munafunikira pyo iwo ndine bano alonga kuti kazichikene nyimbo za achesa zizinji ndizo salizwa bulikira mbuto za kusiana siana na anthu kuti kabitoweza mwambo ninga kulanganira tene pano mitemo. Lorenzo Gani alonga kundira kuti ngati mwazikwatira Mosambiki mtemo masezi koneka chikulu chirafika kutora kuchitwe langanera kubweza matangwa wipi makamaka kuli ale anthu anakwata nyimbo za anachiro pina mbachita nika kuti nyimbo nzao kundi nangu kuliza nyimbo zozobozi neko peza kuli nchesa peno mwanachiro wa nyimbo nkabe.
15: Existe a lei sobre os direitos autorais, mas o regulamento, como é que está regulamentado? Como falava sobre a questão de penalizações, a quem usar, procedimentos para usar.
13: Apa, Lorenzo Gani. Nkadamu, pino mulembe nkati mwa ino provincia, wansoka, unasilakana achesa. Alikulonga apa pangiza kuti inde nkati mwa zikwata na Mosambike, ntemu usoneka. Masezi vyonsene, mpaka dachino mikanzu ndiyo sapitiriza na kuti ntemu mbuzibozi, walonga inde kuti sabunika kuchunyuswa ale anthu anakwanisa pano kupata nyimbo za nachiro nekutayiswa nkhabe peno kupata nyimbo machukumukumu pinepire ndipya kuipa iwo bozibozi mbala ntongo takuta chunyuswe ngwenye mpaka la chino pinepire nkhabe oneka na njira yadidi peno nkhabe oneka kuchunyuswa kwa anthu iwo alikona kuti basi nakuti chitwe landira kubweza mathangwe na longwa wa nakuti pinepire nkhabe peza kuli achesa kazichikena chesa mbali sacherenga nukuti basa sachita ninga munafunikirepyo mwenye kabe wona udidi wa nyimbo zao ninga kukulanganira kobiri.
15: É normal que você interprete a música de cantor, mas deve citar.
13: Mafala a Lorenzo Gani. Mbakala mulembe, kati mwaino provinsi ya Zambezi ya wansoka, unasalakana a chesa. Bulikira Kilimane, Miguel Ntapasowa.
0: Asa vesera kufunika tiri kufika mapeto nazo mpangwa zatu za pakati pa dziko kubwikira monto muno studio ya Radio Msambiki pano pa baira lero tinsiku

Ndiyo tanya kutifesiratu. Lero tabwela na mapungu wa kulanga amaya da barambu mamuna. Sumanele talonga kuti amaya da barankazi. Kwenseni pisaoneka. Lero tapamba na tenepa. Mamuna nankazi, mamuna kalipaikarlitu Antonio, Chanjira, mkazaa kalima Maria Prema Tomu, Nyatwa. Mbwenye pungu adenda kapereka mwali kubanja, ndi Maemilia Kulaso, ndi Ngamimba. Akakala mejala kai Maria da Grasa Ponchikoti, Mazalare. Tapamba na tepo muda ipisefu na tilekere na mwimila komesefu dondo imwe na ifiti kulangana. Atatipatia kumichini kutipensefu kwa nisiveka ndipai George Barush. Takuti.